siete meses. Ako bigay na may higitin ko ay sa supunay ito kung ako pa sila ng dating ang importa bila mamang pito pa si Kimway niya pa sa material ng dating na ay maray driver. Ngayon buhay ko kanyang doon ako sa itinuro sa hiling niya.